mata na me kula ti my way e fun won ni gba kan e fun won ni gba beji e fi tagba sile ni be o abi pe nla ko ma yi

nang inunguwa ko di apela. E kumana maray, nga rakunda tire, tembe kami na yaw yene. Tire na tiyale, nang inunguwa.

Ai demori sa kama wari o. Moju ba inle kama wari e. Moju ba oicha kama wari e. Eteri obe o moni ota. Ai demori sa ilumi wari o.